kahalangan may gamalang gus rentong sa gede papatong rentang sa gede bangbarang.